0: wahwe na odi adrama na okọ ubevie nu nye baby obi nya wadru uskefri wa aboka nti misro is the basic preventive and promotive services no nye free enye bibia
1: wo wieye en wo san edeto aso se se wo ba bunu mantam a apomden aso ye honom ne de wa ye wa gen se free primary health care jumedie no wo mo be se mu kena o mo be boa ama na wie peye ne senti akadie emfidie ene niema bi esese wo de boa se nipa kra na wo se wo hwehwe edeboa se jumedie na o ma ye crowd pass wo be boa ama na wie peye.

0: hospital na bibi ati sa na ectopic pregnancy no kwa esi brebe weeks be mu na e develop sa yenken once na
1: nti no se so oba oba me se ne mense sa unse se oba menstruate we are bare 2 weeks day 14 ana yana mpempi no dodo na omutuku sua no nti se be ma ho sua besia kusua na 1 day pe a fertilize na ze nyinsan no aba kusua na ne sperm na besia 1 day na fe no nyinsan no take be 3 to 9 days